ukudlala umculo wakho. Ayi ngeke ngandlela mina ningakhona ngayo nicima umhlambe nomculo lo ngongena ekanani. Awulandonwabisi lo mculo lo. Umandi urhalarhala ngeuvise noma ngubani. Analibhexesha uhlelo lenu nino mavula kuvaliwe uNkosi Nathi lo.

Andiyazi ezingoma udlalayo vele ngathi hayi zinochatha xa zidlalwa nguwe eradiweni. Kodwa siyazazi siyazikhalisela hayi. Azikhaliswa nguwe kuwireless hayi zinochatha. Usinethemba ngudle lo emthatha embholombo kwashweme phambi kwenkosi uBhungalwile. Dango sisi.